ngiza libadale ikhulu ngeze bathatha bakhe fumele ngathi sustain kani yakhi chalvali ngiya elimi la msingi sabi na mbili kaitimu la sala saba mwaka 79.